wos prateng sukune ngargo. Iram kang tumingal genggeng kadya harga, kadya harga.

0: Neng.
1: Apa, Truk?
0: Iki awake dhewe sik kumanan wektu sak wentara. Ora ngono. Muga-muga pepanggihan bengi iki aja nganti ana rubeda apa-apa, Truk. Lah iya.